ngache yuri. Nge ran chia chi, di nge de la re xiao di, shang sha chung e. Tiri nga de yong ya kari me ke chung me be. Nga ken zui chi kep shan la le, ken ke pyo ga yong bi. Yine kwa xiu min du, len zhu min du. Ran chang shan le je gyu rung gu zhu wo zhi. Chikyo shen la, mi kutte shio de. Pechi xia mungu yu kiri. Nye lang xiu zhe wu. Rang sanpa da, xie xie dan ya. Ka chintu yu ne chi xi. Mie nyao.

0: Mama, san khatang yo, thom che te che.
1: Zhi jun, chang mo ngare zhi mo su.
0: Ya, ka che su.
1: Kin si ni ma, nye xia qian, nye kong chou qian ma wa qie zhu me ne. Nye qi xue da chang sheng le, yao zhi ding zhe su si ma zhi la. Min chang mian, xia qian, rang ge ni ma ga ro yin ba ha kong ma zhi. Nye tu nam yang, kin yi gne zu ha kong ma zhi. Nga ra nye, dim zhi yao qia zhe zhi.
0: Mama, rang zu da, nga nye nye zhi qie cha bri. Zu da, cho wa yao qa zui min do. Ya men duk si, san zhu lga nye qi li zem za ro, ku yang ya qie. Da sam de da ma re.
1: Zhi jun, a ta bion da ka bu du ge.
0: Ta bion bu mi du. Ha, zhan luo de bu qi, su zhong hang tu da di, zuo tian tian ta bu xi yao re. Wa ya.

0: Amla, kana so?
1: Ame kir chiu. Ra, karo sebe.
0: Yan di gor sungui be. Nga karo ko payo she.
1: Kar kar sung yus. Nangi nye tonsh. Tonto nga kik zi she. Tsongsha pomji ri sa hache. Midi shbe. Kini mwoshin je hazu chim she. Kudu na chi yon je. Ama dar ju nye ba.
0: Amla, tonto nga chili yu. Tonto pa lo je kiran chiu wa.
1: Mashi mashi. Tanda sep she hu yu. Tangu nye lom dan je. Karsa sheng kare ning sa ji.
2: Bihu dung. Midi shbe. Tonto bu ying me si sung. Ra tanda. Su ko yo mar ba.
0: Wei.
1: Ya.
0: Wei.
1: Karsa.
0: Tata yao min du. Wei.
1: Wei.
0: Ka che bje.
2: Pom di na. Ka ba sha ha che.
0: Ka ba ki je gyur mu chin sa che bja. Ta sha yao je yong min du. Ta je re bja.
3: Sang am la. Gu lu xiang du ge.
0: Xia Mingdu, Amla Huang di zhe zhi, ke du yi ne, hang san san di zhe neng zhi, ke qing ma zhi.
3: Ran ta xia, ni yao kong mu dui.
0: Ni yao kong yi. Nga, yam chan bar xi yu, ni yao xia kong yi. Ni le wei kyun deng me.
3: Ale,

Kobe sokpo ngwe ne. Mebe tongpo yega tinso, cha cha yue zhung. Dikyu lama to yi cimben zhebu nyeba kakpo zhi. Yangsa tepe yega chame gangtu. Gangla rindu kyang ne, yesibdu deo tupju zunlin che ne, mingdun ki zhebu nyubtab che de dimzhu ca cuibu che. Tengju, gudi ma lo par zhebu tusi. Tedar yami yomien go ne, yezi xing ne, xianxik par du zhebu yi cimba xing la ru. Nensa che mang lue le, tumju diri ni lo kakbu yueba xing tu. Kyo yang ni gyur pik bi tang, ngar sang sang ge chua kang xing, zide che wa yume go la, ngan cu xie kakbu kyu ru. Wenjia, tete lue lue ki se rui dang ti, nin kang bu se na, xin ne chua ba jia tu ba du. Rishu tu lubur tu, mukbu tu bu chik yo. Tumju ki shimse te da, mabuyan zhumbu ka chik ki, habzhuo che bar yong yo. Tani, wangxi cawe se chonggen ten zu, awur gya gu cu. Zhe ka chik ki, zembu wang yo ki, zhe xin te de gir song.

ta seu su glam chun te chi ne le ngone give shtu to te ge ge kang be thi la phur ni ta ya ge nu bi be sa chi ta ng zi lam chun ti ji ge to ne yin na xiao lu su shu go wa de ba la

rang ge kang bu tin de ta yong gu shi da shi be che ge tin shi da zhu ju shi su su da do ya gu qi la chung du ne rang nan da ka che nyu yo ma shi ta ri ni ta ri ge ji lu zhuo gu bi guang ge ka xie xi zui yu 莫真那主对说啊，八个虚节破遍那路，巧归路达，差不恰用过些。

ne bijin para lamda jingki kangxi chelo ngdun le dawa ni bor sa san han ji rojun ri shu xi ne qing si xiong la jiao koma qian me nian du bu ju ru niu du chong le mo bu nga ne ye xiao yun di neng ju dun bu qi xie xu de de koma kangxi yi ma men si lang la ga dang ne ilun di mo bu la har ge ji kala wu su quan gar mo gong tang

tab lekwa si la. Kim gyu nang tu diu chu mang bu yu. Diu chu yu ba te, diu zo yu rin si du nyam ne yung bi yu.

Nyakchu nyadu tsui kyang, tatun lo chu cha la ki bezun gyu tse, tasu mi che ka zam lun be, nyan chenpo shik tu kyur tu. Wende, te ngun tru cha kye ni, jingen tata do de, dila nga sun gyu teri. Shenyang naksim ne. Dumja shik ki, ngasane konzoro, njamchu shor si yu. Tomja shik naksay chu, yar ni le se jing. Kola rangdo se se shi di, shimse en zeta meba kodion che yue jing. Minshan ri gyu te, punup cho su kyab tang. Tema shi, tomcha so se she yun che shue tang, changburu mang shue ki ri gyu jing yin mu. Huen kyang, diru chua jing ken, tomcha kona mi. Diga tu mo ma yin be, se yib le. Nakze ki dukzu la sete che la. Kange la metra pa am. Gensa la chak rinze pa so gyu te. Yo se nambar ge di. Rizho ki zeru sun che. Mi dun ki yo se nyam chung si. Yundo ki khenpa si gyu. Kandar nedir, ngozar chiwe demu mangbo shing hoge yuebe. Ngancui demju di gomu, nedi ne, ngozu gyu. Chakzer chenpo te, nagri kyunyong lembar che la. Tewe, ama che ting toma yinbe, komun simgya, lome dewar su. Komun tagor ki chogu, sebo meku na. Xie xie ge dilian de yue bei, na wa qia.

Olu. Ngayi. Gamgi dagu e. Ale. Ngayi ngayi. Nye gamki da nosya. Kapang jarasula. Ale. Yawo shiombri. Tos guna a. Kirang sunda. Oya. Tojena. 修过。

0: Sanyi jwa chedu. Yashio. Ranji duwa. Tunta hariyo.
1: Nekirala chatash piya yu.
0: Di kare.
1: Kira nyebi yu me nyeshe mo sung.
0: Nyonda. Di kare.
1: Mo zupa yu la. Pomo nama chi bi yin na seyo zhong du shi deo ri. Kira ngyo wo chung si gyon zho yu za. Seyo zhong du ji. Kira la chata piu yin. Sam ji la, ta chip cha xia. Nga zi gu ngay sui na, nga ma chuk yin.
0: Poma na ma zhu nis. Su rang poma zhe. Lo re kwa li du, chuan da cha pa ti zhe.

0: kira shabsi dhe yaglag.
1: Yajio, rang shabda yagushdu.
0: Les, uya gyasna da.
1: Dhenzhe, hachi, amla, dhenzhe nying jie lo. Kira dhenzhe namzhe shu kheb lo.
0: Toche da.
1: Kira maa shi tenu yungu zhbe. Nga po muda gyeche xie wuyu.
0: Les, les, kina sushi.
1: Nama nying jime dhenzhe nga tomu tangu yinda. Tondi da, sukje dhe jik dweda. Rimu nang shi zhi xia. Ding ai kira da jabu yu sa ri. Rhe ma rhe. Nye po mu qin pu cha xia. Da nama zho nye ri. Yu ri ma xin ba. Nga cao u bamba dhu ya yong ba. A zi, am la. Gyo gu dhenzhe hu ba yu zhe. Dhenzhe, ra nye pu xia. Ra ame jik ding di gan chi yu ya di. Du gu nyang ya qi tu kyun na me. Ra su yu nama qin bi ne. Nga xu feng ming po mu. Du gu kyun na tong zhu me. 姐妈要拿给让了娘就让些呢阿妈了给她气息阿妹要拿了锁的水壶用阿姆拉捏些子姐弟弟干了阿姆拉给让给俺要学那个人让你也碰不起不起你也想你姐别碰不下去让你抢不马前的锁下回来阿姆拉我虽那么亲比你给让碰不努不的人对那么样是
2: Ah,